lang. Itubog ti kita mana, basta tutago. Bitsuray na ba, tamo darunto. Unto anak-anak kita, diyan ang lupa ka sa jara. Diyan di ko gang kamera tangan.